0: Si sone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Mechanic Manyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.
1: The hottest new music. The hottest new

Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ni Baba Joseph Makani Kimanyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.

Tarisare pedyo newe. Ngomudza kuti chirega kuchema tapinda tapinda. Aiwa ga, yasomudza mushe. Iti tapinda tapinda. Afaka ikanganwa futi iyo. Hakuna asiri kutaura ndatomuona zvangu. Kuna ari kungonzwa kudhiniwa dhiniwa. Tarisa munhu ari pedyo newe uyu. Wamutarisa ka? Ehe, kuna asiri kuda ndamuona. Iti tapinda tapinda. Tapinda tapinda. Tapinda tapinda. God bless you so much. Katore nzvimbo dzedu.